Ka popolo a kane i kanu i ka hiki, i ulu i ka hiki, i lau i ka hiki. I o pu'u i hua i ka hiki, i o o i ka hiki, i pule, pula i ka hiki. I hele, i hana, i ka moe moea. He ka ua i ka pō manu manu. He ka ua i ka pō kini kini. Pua mai, pua a hole, pua a kiklolo, pua hehena. Hua me ao e kane, e ola.